0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.

0: on Radio 99.7 News FM. .10.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
2: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black,
6: also available.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap One, hatid sa inyo ng best.

0: Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: Pinoy Gen Z sa One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
6: Tay, ngayon na ba?
7: Bukas. No pangatsaro. Multaking asupatang.

I got you. Pagwala na ako. Pagwala na to lahat. Tong pera, tong kasikatan, tong pangalan na iniingatan. Dito pa rin ba kayo? Malamang isa din kayo sa mga unang lilisan. Dahil ganyan naman kayo, di ba?

0: Leblanc sa kanya sila. Ang pansinin. Nakita lang nila maganda yung kasama ko, kaya ganyan sila. Pero umiti ka lang. Pero nung suplada ka. Yan, ngiti. Ngiti. Yan, mas kumaganda ka kasi pag nangangiti. Bitch! You know what the fuck going on? Some freestyle shit. Yo, yo. Ay. Kung di naman ako sikat, hindi naman ako isasama sa akin eh.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Noi Gen Z, so one radio.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nare-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan natin maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero wag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe. Sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
3: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, Iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
4: 95.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugna, Picolandia.
5: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Murana, healthy pa.
6: Gen Z!
7: Gen Z.
6: Pinoy.
7: Pinoy.
6: Pinoy.
7: Gen Z.
6: Tugstugang

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1.

0: Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio. 99.7 Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may Black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang barreta sa oras na ini. Natod sa indo, kanbas kasi green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal sa mga butika si na supermarket nationwide. Nairehistro ka na Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang magnitude 4.3 na pagyugo sa Clavería Masbate kasugma Martes, Hulyo 21, taong 2026, bandang alas 9.48 ng pagkabanggi. Basado sa datos kan FIVOX na may rarong ining 10 kilometros ang sentro kan pagyugo na irehistro sa West kan Clavería Masbate. Maramdumang nakaka-experiensya ng earthquake swarms o mga serye ng pagyugo ang nagkapirang lugar sa probinsya kan Albaya. Huli sa aktibong fault sa may parte kan Masbate asin Sibuyan, si segments of the Philippine fault. Huli digdi nagpatanid ang ahensya na magid kalmado alagad magtinir na alerto. Inakasumasundan pa ang mga pagyugo sa probinsya. Yan ang barreta sa oras na ini. Dapat lambang barreta aramo. Ako si Bernadette Panawo na tintuguna.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .net.

0: best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicoladia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daen. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Marina hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ni Natod Sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 Pit Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide. Nakareceive man ang Bureau of Immigration in Information katakod kan subot planong paghali sa nasyon ni dating House Speaker asin representante kan Leyte na si Martin Romualdez. Sigun ki BI spokesperson Dana Sandoval na ipaaram sa ahensya ang planong pagbiyahe kan listador alaga Day Managos. Dugang pa kan BI official na aram subot ni Romualdez ang nagairal na decoratory records as in restriction. Magigiramduman na enot ng pigbuyagyag kan ombudsman na binalo subot ni Romualdez na maghali sa Pilipinas sa ibong kan precautionary hold departure order kontra sa iya. Pinahimutikan naman kan kampo kang kongresista ang pagbalo kaining magdulag as in pigduon na nagtitinir inis sa nasyon. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata aram mo ako si Rexon Brutas, tindugo na.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
3: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Hula, healthy pa.
5: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Mga Mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM. It.

0: 91.71 Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang barreta sa oras na ini. Natod sa indo, kanbas kasi green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal sa mga butika sina supermarket nationwide. Sarong grade 9 student ang nadakupan ng pinagtutubudan na shabu na nagkakantidad ni na 200,000 pesos sa loob ni na sarong eskwelhan sa Bacolod City kan Martes. Sigun sa kapulisan na nagsasagibo ng inspection ang school security guard sa baggan estudyante kan makaresibisinda ng impormasyon na may darini nga pataroma. Sa ginibong inspection, nadiskubre ang pinagtutubudan na iligal na droga sa loob ka na sa iyong baga. Tulos man na isineraroma sa pangangataman kan Bacolod City Social Development Center and Minor de Edad mantang nagpapadagos ang investigasyon. Maduon man na pinaymutika na kan ina kan estudyante na imbuelto na sa iyong aki sa iligal na droga. Sigun sa mga kapulisan, dadaiman pigahali ang anggulo na posibleng biktima ni Frank ang estudyante. Sa presente, tigaarampak ang mga otoridad kung papaano nakalaog sa eskolahan ang pinagtutubudan na shabu asin kung si Isay ang posibleng may paninimbagan sa insidente. Yan ang barreta sa oras na ini, dapat lambang barreta aramo. Ako si Bernadette Panawo na tintugo na.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. Retro Jam.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Paligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio. 99.7 Retro Jam on One.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio. One
4: Radio. Cricket music and beyond. One Radio. 99.7. Retro Jam.

0: Retro Jam on 1 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabubakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide. Matrayong pong nasa kote ang duwang personalidad na igwang bitbit na ilegal na droga sa isinagibong maghiwalay na interdiction sa Matnog Port kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Segun kay Pideya Bicol spokesperson Carlo Fernandez, na duwang personalidad ang sendang nadiskubre ang igwang darang kontrabando ang iligal na droga sa Matnog Port sa sendang operasyon. Ang panduwang personalidad nasa kote kan Julio 18, sarong 33 anyos as in biomedical technician, nagikan pa sa Samar. Nagkumpiskardigdi ang sarong gramo ng iligal na droga, glass tube as in iba pang paraphernalia. Isinagipo ang nabanggit na operasyon katabang ang Pideya Bicol, Philippine Authority Matnog, Matnog MPS, PCG Matnog as in PNP Maritime Group. Sinabi ni Fernandez na haros bulan-bulan igwang nadadako pa sa nasabi pantalan na mantang date sana ang bit-bit ng mga kontrabando kumparar kan mga nakaagil taon. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo o koserexion brutas, tin tuguna.
0: Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on 1.

0: Talk Radio 99.7 News FM. .net. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
2: You're listening to One Radio. One
3: Radio. Trippin' music and beyond. One Radio 99.7.

0: Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na.
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black.
5: May balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
7: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: You're listening to One Radio. One
9: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
10: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Parada 30 international, national, local, sports as in weather update. Parada 30 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30 sakay na. Parada 30 napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30 yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30
1: sa headlines kan mga parada ni Barata.
2: Parada 30
1: 558 resolusyon, 18 appropriation as in 57 ordinansa na ipasar kan ikasyam na sangguniang panlungsod kan tabako sa laugnin ni sarong taon.
3: Lokal na revenue kang Tabaco City nagtaas sa inut na taon na kanadministrasyon ni Mayor Bragaisa.
1: Magnitude 4.3 na pagyugo na irehistro sa Claveria Masbate kan Martes nin Bangkia.
3: Aktibong 1,000 pounder na bomba kan World War II na diskubre sa Kamalig Albaya.
1: Pagtalaga kay dating Albay 2nd District Representative Joey Salceda bilang PLLO, welcome development para sa AKB party list.
3: Pidea Bicola, inaarestar ang duwang personalidad na may bitbit na ilegal na droga sa isinagibong magkahiwalay na operasyon sa Matnog Porta.
1: Sa lado nasyonal, DOJ Secretary Vida pigduon na dai dapat ma-distract ang mga senator judges sa investigasyon kan NBI.
3: Australia nagtagamanin 1.6 bilyones de pesos ngani pakusugon ang senior high school program sa Pilipinas.
1: Senador Marco Lata nagsuunad ni not guilty plea sa kasong plunder.
3: VP Sara Duterte kumpirmadong nasa luwas kan Pilipinas.
1: Grade 9 student nadakupanin 200,000 de pesos na kantidad nin pinagtutubunan ng Shabu sa Bacolod.
3: Nagkapera ang Senator Judges sa igwang reservation sa ipinasubi ng financial records ni VP Sara.
1: NBI Chief inakong misis niya ang nag-endorso kan articles of impeachment kontra kay VP Sara.
3: BI nakaresibi manin impormasyon sa planong paghali ni Romualdez sa nasyon.
1: Sa luwas ka nasyon, U.S. guminastos na ni $37.5 billion sa pagkikipaggera sa Iran na poon kan Mayo.
3: Ukraine nagpabot ni na pakikidumamay sa mga Pilipinong nagadaan sa pag-atake kan Russia.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitong nyanin Miyerkules, Hulyo 22, taong 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Banawona.
1: Nada daong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Daeta. Siring man, nahiling mapagkita nila yung sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5 sa isnanin pagkahapon. Base rin kita sa detalyas kan mga barata na to sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Uminabot sa 558 resolusyon, 57 ordinansa at 18 appropriation ang na-report na naipasara kan ikasyam na sangguni ang panlungsod kan tabako sa isinagibong Year 1 Legislative Report to the People of Tabaco kan Hulyo 21 sa Session Hall, 3rd Floor ECL Legislative Building. Segun kay Vice Mayor Baby Glanda Ong Bonggawa, iyuni ang mandato kan SP Tabaco na maging sulamenteng policy-making body sa syudad asin magpasara nin mga resolusyon asin ordinansa na maasigurar kan kapakanan kan mga namamanuaan. Sa laog nin sarong taon, nagapagsagibo ang SP Tabaco nin 50 regular session, duwang special session asin 27 public hearings na nagresulta sa pagpasar asin pagpapautob kan mga maninigong resolusyon asin ordinansa. Segon sa opisyal, bilang sarong quasi-judicial body, nagkaigwaman nin duwang administrative case as in sarong dismiss case ang SP Tabaco. Maugmaman ay presentar kan opisyal na hali sa pagiging outstanding sanggunian in the component city category sa probinsya kan Albay as in Bilog na Bicol Region hasta sa naging top 2 sa Bilog na Pilipinas. Tinawan niya man in pagmitbida as in pasasalamat ang ikawalo as in ikasyam na SP Tabaco sa kapangganahan na ini para sa syudad.
3: Nagtaas ang lokal na revenue kang Tabaco City sa inot na taon kan administrasyon ni Mayor Reynaldo Bragais sigon sa datos na ipresentar sa Ginibong Ulat sa Bayan 2026. Sigon sa City Treasurer asin BPLO Head Rafael Calios, bunga ini kan pinakusog na koleksyon in buwisa pagproseso kan mga business permit asin pamamahala kan mga ekonomikong negosyo kan syudada. Poon Hunyo asa Desyembre kan na taong 2024 ang mga koleksyon gikan sa tax revenues, non-tax revenues as in economic enterprises uminabot sa 45.46 milyones de pesos ka nagkaparehong panahon ka na taong 2025 naglangkaw ini sa 51.12 milyones de pesos o mas halangkaw ni na 12.44%. Sa enot na anum na bulan kan taong 2025 Enero hasta Hunyo uminabota sa 105.62 milyones de pesos ang lokal na koleksyon. Sa kaparehong panahon kang taong 2026 naging 125.95 milyones de pesos ang mga revenue na nag-a-representara ni na 19.24% paglangkaw. Kan Hunyo 30 taong 2026 uminabota sa 125.67 milyones de pesos o 75.21% ka na 167.10 milyones de pesos target na revenue ka na syudad para sa taon na nakolektara. Sa enot na naanom na bulan kang taong 2026 nakapagproseso ang business permit and licensing office nin 2,319 na business permit asin mga nakolekta ni na 67.75 milyones de pesos nakatumpada kan 84.55% kana sa indang taunang target na 80.14 milyones de pesos. Nakaipon man ang opisina ni 545.290 pesos gika na sa mga espesyal na permita sa kaparehong panahon. Nagtaas man ang kita kan Tabaco City Fish Port, Public Market, Central Terminal asin Slaughterhouse huli sa mismo sa pinakusog na pag-monitor asin mga lakdang sa pagkolekta. Kang taong 2025, pigrekognisar ang Tabaco City bilang Good Financial Housekeeping Officer asin tinawang ang Onra Kana Palga Excellence in Local Governance Award bilang pagbibid sa marahay na pagkapota sa pananalapi kana syudada.
1: Mientras tanto na irehistro kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX ang magnitude 4.3 na pagyuko sa Claveria Masbate kan Martes, Hulyo 21, bandang alas 9.48 nin pagkabanggi. Basado sa datos kan PIVOX na may rarong ining 10 kilometros ang sentro kan pagyuko na irehistro sa west kan Claveria Masbate. Magigirumduma na nakaka-experiensya ng earthquake swarms o mga serye nin pagyuko ang nagkapirang lugar sa probinsya kan Alba. Uli sa aktibong fault sa may parte kan Masbate asin Sibuyan Sea segments of the Philippine Fault. Uli digdi, nagpatanid ang ahensya na maging kalmado alagad magtinir na alerto sa inkasong masunod pang mga pagyugo sa probinsya kan Albay.
3: Mientras tanto, nadukayan ang sarong aktibong 1,000-pound na bongbang pang-eroplano kasugma Hulyo 21 sa Sityo Sogong, Barangay Ilawod, Kamaliga, makalihisin ng aksidente maagihan ning Bako mantang nagkakalot sa lugar ni nasarong Japanese tunnel. Sigon sa Albay Provincial Explosive Ordnance Disposal and K-9 Unit, dai manatamaan na kan Bako an warhead kan bomba kaya nakaligtas sa posibleng pagputoka. Tulos man na nagpautob nin ligtas na operasyon an EOD team asin na makikipagkoordinar sa Regional EOD Unit para sa tamang pagkapot asin pagbalyo kan bomba. Pinatanidan man ang publiko naharani sa lugar na dai pagiron anuman na madiskubring bomba o kagamitana na hali sa panahon kan gera kundi tulos ining iparama sa mga otoridad.
1: Ipigayag ni AKB Party List Representative Congressman Alfredo Garbin na magagampanan ni dating Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang sayang tungkulin bilang bagong Presidential Legislative Liaison Office sa iraramkan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon sa opisyal na bilang sarong veteranong legislador, perfect fit subot digdi si Secretary Joey Salceda. Dugang pa niya na igwa siyang magkakanigong kaaraman asin bilang kalihim sa hiling niya magagampanan niya inihuli sa sayang expertise asin legislative knowledge. Sinabi pa kan opisyal na ini ang pagbusol kan mga prioridad na lay kan presidente asin mga prioridad kan senado asin kongreso. Dako lang tabang man subot siya bilang dating miyembro kan kongreso sa pagkikipagkoordinar sa senado asin kongreso. Pinaglalaoman ni Garbin na matugunan ang mga local bills na mabenepisyo sa Bicol Region, siring man ang dagos na namamanwaang Pilipino.
3: Matrayumpong nasa kote ang duwang personalidad na igwang bitbit na iligal na droga sa isinagibong magkaiwalay ni interdiction na sa Matnog Port kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Sigon kay Pideya Bicol, spokesperson Carlo Fernandez, na duwang personalidad ang sa indang nadiskubre ang igwang darang kontrabandong iligal na droga sa Matnog Port at sa indang operasyon. Ang panduwang personalidad nasa kote kan Hunyo 18, sarong 33 anyos asin biomedical technician na nagikan pa sa Samara. Nakumpis karligdi ana sarong gramo nin iligal na droga, glass tube asin iba pang parapernalia. Isinagibo ang nasabing operasyon katabang ang Pideya Bicol, Philippine Authority Matnog, Matnog MPS, PCG Matnog asin PNP Maritime Group. Sinabi ni Fernandez na haros bulan-bulan iguang nadadakop sa nasabing pantalana mantang diit sa naan bit-bit na mga kontrabando kumpara rekan mga nakaaging taon.
0: Parada 30,
1: alas 5.14 nin pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod Sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sing supermarket nationwide.
0: Parada 30, barata nasyonal.
1: Tinawan doon ni Department of Justice Secretary Frederick Vida na dai dapat madistract ang mga senador na nagsiserving senator judges sa ikinasang mga investigasyon kan National Bureau of Investigation. Sigon sa opisyal, dai dapat maadit ang mga legislador sa aksyon kan ahensya o rugpakon wara man na paninimbagan sa lay. Sinartoman kaini na ang pigigibong investigasyon kan ahensya ang basado sana sa ebidensya. Ang pahayag ang ginibo makalis kumpirmaron ni National National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang investigasyon dapit sa subot mga ghost flood control project sa Taguig City asin paghiling sa posibleng irregularidad sa proyekto kan 2019 Southeast Asian Games. Nagtubod si Justice Secretary Vida na bako pa-prescribe ang mga kaso alagad ipigiras na pigkukonsiderar ang enot na findings dapit sa issue.
3: Naglansar ang Department of Education asin gobyerno kan Australia ni na 1.6 bilyones de pesos para sa programa na ubetong mapatibay ang kalidad kan senior high school asin ihandaan mga estudyante sa trabaho o masalangkaw na edukasyon. Pinanginota ni the Education Secretary Sunny Angara asin Australian Foreign Affairs Ministry or Penny Wong ana paglalansar kan Education Quality for Inclusive Prosperity Program. Madurar ini poon taong 2025 sagkod taong 2030 sa pakikipagtabangan kang Technical Education and Skills Development Authority o TASDA. Susuportaran man kan programa and work immersion pag-iinsayo kan mga paratukdo literacy asin numeracy interventions asin na pakikipagkoordinara sa mga industriya ngani na mas maginhanda ang mga senior high school graduates sa pangangaipo sa labor market.
1: Mientras tanto, nagsuunad ni not guilty plea si Senator Rodante Marcoleta sa kaso kaining plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. May kinaaraman ini sa kaso na da ipagdeklarar nin 75 million pesos na kantidad nin campaign donations. Kaibanan man ang senador na nagsuunad o kaibanan man ang senador na nagsuunad ni not guilty plea sa kasong pagbalugar sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa mga public officials na magresibinin anuman na reklamo. Magin ang sayang campaign donor asin co-accused na negosyanteng si Joseph Espiritu ang nagsuunad man ni not guilty sa parehong kaso.
3: Kumpirmado kan Office of the Vice President na si Vice Presidente Sara Duterte na sa overseas trip na igwang mga nakatalaang aktibidad sa Qatar, United Kingdom asin Netherlands. Kaibadigdi ang pag-atendera sa sarong forum, pakikipag-koordinar sa Filipino community asin iba pang gibuhon. Sigun sa OBP, warang gagamito na pondo ang gobyerno para sa bilog na biyahe kan Vice Presidente. Na sa iyang paghali, nangyari kasabay ka na sa iyang impeachment trial sa Senado. Sa pagdangugun niya na aldawan, naghampang bilang huring testigo kana prosecution si NBI Director Melvin Matibag para sa Article 4 kan impeachment complaint laban na sa Vice Presidente. Kang nakalihis na aldaw, nagpalawas manin subpina ang impeachment court para sa mga bank records, tax documents as in anti-money laundering council files ni Duterte katakot kan Article 2 na nagtatalakay sa subot na maipaliwanag na yaman ni VP Sara Duterte.
1: Sarong grade 9 student ang nadakupan in pinagtutubunan na Cebu na nagkakantidad nin 200 mil de peso sa laog nin sarong eskwelahan sa Bacolod City kan Martes. Sigun sa kapulisan na nagsasagibo nin inspeksyon ang school security guard sa bag kan estudyante kan makaresibisindanin impormasyon na may darining patarom. Sa ginibong inspeksyon na diskubre ang pinagtutubunan na illegal na droga sa laog kan sa iyang bag. Tulos man na isinairarom sa pangangatama na kan Bacolod City Social Development Center ang minor de edad mantang nagpapadagos ang investigasyon. Maduon man na pinamutikan kan inakan estudyante na imbuelto ang sa iyang aki sa illegal na droga. Sigun sa mga kapulisan na daiman pigahali ang angulo na posibleng biktima nin prank ang estudyante. Sa presente, pigaaram pa kan ng mga otoridad kung papaano nakalaog sa eskwelahan ang pinagtutubunan na Cebu asin kung si Isay ang posibleng may paninimbagan sa insidente.
3: Nagpahayag nin reservation ang nagkaperang Senator Judge sa naging desisyon na kan Senate Impeachment Court na magpaluwas din subpina para sa bank records, tax records asin mga dokumento hali sa Anti-Money Laundering Council ni Vice Presidente Sara Duterte asin agom na si Attorney Manasseh Scarpio. Sigun kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol na nagsunod din magkasuway na manifestations sinda Senator Judges Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Lauren Legarda, Amy Marcos asin Camille Villar katukod kang nasabing subpina. Iglilinaw man kung nagsuunad din manifestation si Senator Judge Bongo para kay Senator Amy Marcos, o kontra siya sa pagpalawas ni na Subina para sa mga financial record ni kan Vice Presidente na nagkakasakop o nakakasakop sa panahon antes ini maging Vice Presidente. Nagpuunsa na ang termino ni Duterte kan Hunyo 30 taong 2022, kaya ang nangyari subot antes ang petsang ini anda ipwede sir na pagbasehan kan impeachment kontra sa iya. Dugang pa ni Senadora Amy Marcos kung may issue dapat sa yaman na natipo ni Sara Duterte antes magtukaw sa pwesto, dapat ining dangugon kang regular na korte asin bako sa impeachment court. Sigun man na kay Senadora Camille Villar na alagad pigbibisto niya ang impeachment court na mag-issue ng subpoena, dapat limitaan ang mga dokumento na hagadon sa panahon kan pagsiserbi ka na sarong impeachable official. Susug sa naging desisyon kan Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representatives. Enot naman na nagpahayag ng pagkontra si Senator Judge Robin Padilla sa pagpapasubpina sa financial records ni BP Sara. Paliwanag kaini na kung ini ang magiging pamantayan na dapat manabuksan ang bank records kan gabos na impeachable officials.
1: Inako ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na kaiba ang sayang agum na si Laguna 1st District Representative Ann Matibag sa mga mambabatas na nagsuporta sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Alagad nilinaw ni Matibag sa paglilitis na hiwalay ang trabaho kan sayang agum bilang kongresista sa sayang tungkulin bilang pinuno kan NBI. Sigun sa saya, dahil na-implementahan kan sayang agum ang sayang trabaho asin patasubot siya sa sayang pigagampanan na tungkulin na. Sinabi man ni Matibag na nagtugot siyang magtestigo makali siyang imbitaran kan House Prosecution Panel. Dagdag pa niya, handa man siyang magtestigo para sa kampo kan depensa kung siya ang inimbitaran na. Niyantras tanto, ipinaglalaban man kan House Prosecution Panel si Matibag. Sigun kay House Prosecutor asin Bicol Saro Party Representative Terry Redon, dahil kay puha na magpaaram kan kongresista sa iyang agum sa mga desisyong pigsasagibo kaini bilang halal na kinatawan kan sa iyang distrito. Tinawan doon man ni Redon ang naparehong igwang sa diring desisyon ang mag-agum sa kanikanyang tungkulin, kaya dahil dapat questionon ang kredibilidad kan NBI Director bilang testigo huli sana sa naging posisyon kan sa iyang agum sa impeachment.
3: Nakarecibi man ang Bureau of Immigration in impormasyon na katakod ka na subot planong paghali sa nasyon ni dating House Speaker as in presenting late Representative Martin Romualdez. Sigun kay BI spokesperson Dana Sandoval na naipaarama sa ahensya ang planong pagbiyahe kang lehislador alagad daima na dagos. Dugang pa kan BI official na aram subot ni Romualdez ang nag-iiral na derogatory records sa asin restriction. Marurumduman na inot ng pigbuyagyag kanombudsman na binalo subot ni Romualdez na maghali sa Pilipinas sa ibong kan precautionary hold departure order kontra sa iya. Pinahumitigan man kan kampo kan kongresista na nagbalo ining magdulag asin pigdoon na nagtitiner ini sa nasyon. Sigun sa kapagtarama ni Romualdez na si Attorney Elaine Atienza nakahanda ang dating House Speaker na hampangon ang Office of the Ombudsman asin magtitiner ini sa nasyon hasta sa malinig ang sayang pangaran. Marurumduman na saro si Romualdez sa mga pigi-imbestigaran kan Ombudsman katakot ka na subuot korupsyon sa flood control projects.
1: Mientras tanto, natukar sa nagpapadagos na impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte ang kontrobersyal na pangungulog niya mantang nagsiserbi bilang mayor sa Davao City sa dating Sheriff kan Regional Trial Court Branch 16 na si Abby Andras. Sa naging cross-examination ni Defense Counsel Attorney Mark Gavin Luan, hinapot kaini si NBI Director Melvin Matibag kung aram kaini na ang nag-udyo kay Duterte ang nakulugan ang sheriff ang huli sa pagsayo makaini na magkaigwan ng 2 oras na extension ang test ipautob ang demolition sa nasabing lugar. Ang nasabing extension ang hinagan ni Duterte bilang konsiderasyon sa mga residente kan sa indang bagyo. Inihayag man ni Matibag na wara siyang kaaraman sa anuman na bilog na detalye sa pangyayari. Magirumduman na naging orolay man ang paghampang ni Andes bilang testigo sa impeachment trial. Alagad na nga po dan ini, nadain na siya ipagdamay sa ribok asin kariribukan sa politika.
0: Parada 30, Parada 30 Nasional.
1: Alas 5.25 ni pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Natod sento kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ning tawo nga ipuan yanin minerals kay guli ng paginom ni sarang kapsa Laurel daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika ni Nationwide.
0: Weather update.
1: Ang nasabi po kan Pag-asa, Southwest Monsoon ang nakakapektar ngunyan sa Mindanao asin Palawan. Dahilan kay ni ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas asin Palawan, magkakaiguan ni madapog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible digdi ang flash floods o landslide dahilan sa moderato sagkod sa kung minsan makukusog na pag-uran. Yan tras tanto ang aldaw masirang alas 5.37 ng pagaga, masulno pala sa 6.28 ngunyan na pagkahapon. Pasiring mampu kita sa mga barata sa luwas kanason. Iguanan in labi sa 37.5 billion US dollars na nagastos ang Estados Unidos sa pakikipagyara kaini sa Iran pun kan Mayo. Ini ang kinumpirmar ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa pagkampang niya sa Senate Appropriations Committee. Big doon kaini na ang military training ang pidisirman na mag-engganyo ang mga legislador nganin maaprobaran ang pagdangog kan pondo. Puminirit man ang opisyal ng 87 bilyones para sa congressional funding na gagamiton sa operasyon sa Middle East. Ang nasabing pagdangog ang nagkapirang beses na naipapundo uli sa anti-war protesters kung sain nagkapira ang nagtaram na dapat pupunduhin na ang gyera sa mga kaakyat.

0: Anduang Pilipinong nagadana sa seryakan mga pag-atake, nakaapektar sa daimababaan na siyam na barko, asin 139 nga Pilipinong tripulante, nalunadakan mga ini, susog sa Department of Migrants Workers. Ang mga pag-atake, nakadaklanan na sa mga barkong nakadaong o kakaluwas pa sana sa daungan, ang nagwalat manindosing Pilipinong marino na nairido mantang saro ang nawawara. Sinabi kaini na ang mga pag-atake nagbabanta sa mga sibilyang marino, international navigation asin pangkinabang supply kan pagkakana. Sinabi man kaini na ipinaramna kan Ukraine sa International Maritime Organization mga international na kasosyo asin mga nasyon kung sa inhali ang mga apektadong tripulante kan mga pag-atake. Marurumduman na inatake kan mga puwersa kan Russia ang mga parte kan Ukraine na puon pa kan Pebrero taong 2022.
1: Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa Technical Department yan po dyan si Sir Luzon Bernazala. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Hindi po magali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM at
2: Tintuguna. Parada 30 Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One
3: Para! Para muna, mag-usap One muna tayo.
4: Usap One. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
5: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
6: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
7: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness.

0: 99.7 News FM. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
5: Out of town, we never out of money.
6: Starboy, you're my hero.

0: One radio.
1: One radio.
2: Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Bon Gang Bangi, Bicolandia.
1: Yes, it's me again. Your Tito who's not so pretty. Become a shadow magayonoy. Pero mahamutoy.
2: Gurang na, pero may harang pa.
1: Joyson ang kahibangan. Tita Pollyanna. Mangkang kaibana naman po kita sa kunalas no evening pagkabanggi. Aldaunin mga winners. Yes. Lahat ng mga successful dyan na palaging panalong-panalo. Paldong-paldo. Because it's a winner's day. Oy! Winner's day. Ay, syempre, araw din po ngayon ng mga nanay. Dahil may Merkeles. O, di ba? Mahirap bang nguyain yun?
3: Anak, parang gusto ko yata ng ensaymada.
1: Sige po, mommy. Mommy? Anong klaseng ensaymada ang gusto mo? Yung lasang hopya.
3: Uy!
1: May ganon?
0: Diyos Manila Bangisa sa tuyo mga katindugon. Nagdanangog sa tuya sa One Radio Tabaco. First District Avalbay. Mga party kan second as in third district. Mga party man kan Sorsogon, Catanduanes as in Camarines Sur. Of course, Camarines Norte. Ang bilog na provincia kan Camarines Norte. Mga parte man kan Camarines Sur, ASEAN, Quezon Province. Ay, nalilito ko. Nadadangog man po kita sa satuyang audio live stream, sa satuyang Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. ASEAN po sa satuyang mga friends na mga FB groups. Yes, I'm so kilig. Tabaco City of True Love Facebook group. As in Diet Public Market Facebook group. Thank you so much sa satuyo mga admins.
3: Maraming salamat po. I'm deeply touched.
1: Woo!
0: Abentidos ngunyan kan Julio 2026.
1: Perangal daw na lang. Naku, ay naku, gusto na kita.
0: Talaga?
1: Kasi it's Agusto kita.
0: Yes, forever. Nakaibanan po niya to sa The Tita Pollyanna Show ang Romild's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh, Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palamo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick in different flavors, Charmaine, Pineapples, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Of course, iguaman po kitang Batata Milk Drink. Dazzling Whip Soap. Snowtime Ice Pops. Deli's Condensed and Evaporated Milk. Drink of Float. Golden Town Sardines. Iguapo kitang original. Golden Town Sardines with Chili. At ang paborito niya tong gabos. Oh! Golden Town Sardines with extra chili. Woo! Pasari mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at Sigabos na mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Of course, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat! Gems Products. Para sa sasatuyang mga magagayon in the city of true love. Kaipuhan niya to kansarong lugar konsain. Mamantiran niya to ang sasatuyang mga sadire sa pagkakaigwanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150. Mani Pedi 50, as in dumanamang kita mapahands pa Gluta Drip Gluta 4 Push, Slimming Excel is Meso Lipo, as in kadakulpang Spa Essential Services, kaya marina sa Pink Spa. Mahukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacoa City. Sampang sanapu iyan, Kanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa kita. Hanapin niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
4: The Tita Poliana Show!
5: Showbiz Papi Tink! Showbiz Papi Tink!
1: Aray naman. Parang pinag-uusapan talaga ngayon. Pati mga artista apektado na rin sa kanilang mga kinikilingan sa politika. Aba naman ang nangyari ngayon. Pinupuntirian nila ngayon itong si Joshua Garcia. Ay, ang kagwapong batang aray. Ay, taga Batangas iyan eh. Ay talaga na may napakagwapo at napakahusay na artista. Ngayon po naman ay tinutulig sa siya ng kanyang mga kapwa-artista. Ay dahil daw sa siya isang DDS. Duterte Die Hard. Ay wala lang, hindi lang umiimig ngayon si Joshua. Sabi niya, ay kebs ko naman. Pero maraming mga artista nagsasabing, hayaan na natin si Joshua. If whatever his political leanings, it's not really our problem. You know, that is his own liberty and his freedom to choose whoever he wants in the political world. Out of English. O nga naman. Kaya lang, parang nagiging negative ang dating kay Joshua. Sobra-sobra naman ang kanilang pagtutuligsa sa kanya. Kaya ang panawagan ko kay Joshua, if you're listening right now, your tita is just here. I'll be very much willing to comfort you. Kung medyo siguro, ano, madidepress ka rin kasi hindi naman talaga nawawala yun. Binabash ka ng binabash, kabi-kabila. Pati mga kasamahan mo sa industriya, binabash ka na rin. Although marami din namang nagtatanggol sa'yo, pero if the world seems empty,
3: nandito lang ako. I'm all available.
5: Showbiz Papi Tink!
0: Talaga? Ay, mamaya sa ating Tell Me Time! Ano ba? Mag-text na kayo sa 0961-447-3923 o di kaya naman mag-comment sa ating live stream. The Tita Poliana Show sa One Radio. Ang ating tatalakayin ngayon. Compromiso o sacrificio? Sacrificio o compromiso? Ano yung pagkakaiba ng dalawang salitang yan? I'm sure may mga nagkaka-relate dyan. I-share nyo na yan. Dahil mga taong nangangapa sa dilim. Kapag yan ang pinag-uusap, ito ba yung sakripisyo o kompromiso lang? O di kaya ang kompromisong bang ito ay naging sakripisyo ko na lang? Ano ba talaga ang ibig sabihin noon? Ano ang nasa pagitan ng dalawang salitang ito? Mamaya, hihimay-himayin natin yan. I-chop-chop natin ang mga pangyayari. At syempre, ilalatag natin ang konsepto, ang konteksto, upang lalo nating maunawaan. Ano nga ba ang nasa pagitan ng sakripisyo at ng kompromiso? So the Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! No. 15 after 6 o'clock.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ang init!
3: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Patata!
2: Sumubok na nitong bago! Introducing!
3: Patata!
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
3: Patata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
0: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Murana, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up
7: dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
16: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit.

0: Ito po yan, dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng best juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
3: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
4: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow, gustong-gusto ko yan.
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
7: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
6: Healthy na?
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black,
7: may balak.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
9: The Tita Puliana Show!
10: Ama hey hey, ama hi hi. Ang oras, alas 6:37 na.

0: mahaba talaga. Sakripisyo o kompromiso? Sabi naman ni Ruel, sabi niya, hanggang saan po dapat magbigay? Hanggang saan pwedeng magsakripisyo? Malay ko. Sabi naman ni Jane, sakripisyo versus kompromiso, tita. Ano ang pagmamahal? Ano ang pagkawala sa sarili? Wow! Yan po naman sa ating mga text messages. Sa ating mga comments, puro pagbati po. So dito muna tayo sa ating mga text message. Tungkol sa ating pinag-uusapan ngayon. Kapag mahal mo, sakripisyo ba yan o kompromiso lang? Tanong naman ni Jessa. Uy, nako, ang dami nilang tanong ha. Tita, magkaiba ba ang sakripisyo at ano to, kompromiso? Hindi ko alam. Pero kailan nga ba naging sakripisyo ang isang kompromiso? Puso ba o prinsipyo? Manipis lang yata ang linya ng sakripisyo at kompromiso. At hindi rin lahat ng pagbibigay ay sakripisyo. Hindi rin lahat ng pag-uurong ay kompromiso. Ang sakripisyo kasi kusang loob yan. Ang kompromiso nasa gitnang daan. Kumbaga eh, kailangan mong gawin kapalit ng isang bagay o isang pagkakataon o isang... Bakit sila tawa ng tawa? Ang kompromiso kasi eh, parang dalawang taong naghahati sa iisang payong para pareho silang hindi mabasa. Ang sakripisyo naman ay ibinibigay mo ang payong sa iba kahit ikaw ay mabasa. O, nakuha niya yun. Galing naman yan kay Lola Lida. Ulitin natin ha, ang kompromiso ay parang dalawang taong naghahati sa isang payong para pareho silang hindi mabasa. Yon ang kompromiso. Ang sakripisyo naman ay ibinibigay mo ang payong sa iba kahit ikaw ay mabasa. Sakripisyo nga yun. Baka kasi punin. Wala ka pa naman pambili ng gamot. Diba? Ang hirap naman yan. Tawa ng tawa si ate. Oh. Eh ano nga ba ang manipis na linyang naghihiwalay sa dalawang ito? Ang kompromiso ay kapag parehong panig ang may ibinibigay at parehong may napapala. Ganun ang kompromiso. Sa mga relasyon, ganun, di ba? Ah, sige na nga. Nakompromiso na ang puso ko. Kailangan ko na siyang mahalin. Sure! Ganun. Hindi man makukuha ng bawat isa ang gusto nila ng buo, at least may respeto at balanse. Walang panalo o talo. Parehong nag-a-adjust para umusad ang relasyon, pamilya, di kaya naman samahan. Yan ang kompromiso. Samantalang ang sakripisyo naman ay kapag may isang taong kusang tumatanggap ng mas mabigat na pasanin para sa kapakanan ng iba. May malaki ang o di kaya mas malaki ang isinusuko kaysa natatanggap. Minsan kailangan ito lalo na bilang magulang, anak o partner. Ngunit kapag palagi na lang isang tao ang nagsasakripisyo at ang isa naman ay puro tumatanggap, nawawala ang balanse, nawawala ng halaga ang relasyon. At maya-maya, napagod yung isa. Ayaw na niya. Goodbye na. Kasi nga, hindi dapat puro sakripisyo lang. Dapat naman makikipagkompromiso ka rin. O sige, mamahalin kita ng buong buo. Ibibigay ko sa iyo ang pwede kong ibigay sa iyo. Pero huwag ka namang magdamot. Diba? Makipagkompromiso ka naman. Na kahit papaano ay... May sukli. May
1: Ay, sukli.
0: Abot yung iba nga sukli ang hinihingi. Ay, yung iba ang hinihingi ay interest.
1: Huy!
0: Mabuti pa raw ang utang may interest. Siya wala nang...
1: Wala na siyang interest sa'yo.
0: Kaya naman, dapat pag kayo ay tumutulay sa ganitong sitwasyon na kailangan mo magsakripisyo o itatanong mo sa sarili mo hanggang saan ba ang kakayanin ko para at least malinaw. Kung medyo naaabuso ka na sa pagsasakripisyo mo, aba, hindi na maganda yan. Diba? Nakakahiya na yan sa iyong pride. Dapat din naman kasi tayo, meron pa rin tayong hinahawakan na pride kahit tayo nagsasakripisyo. Parang biglang kumati ang aking ilong. Magkakadatong yata ako.
1: What? Tama ba yon?
0: So, hindi. Madumi lang yung ilong mo.
1: Ano ko?
0: Kaya naman, kung halimbawa naman makikipag-kompromiso ka, at least later on, dapat nakikita mo rin kung gaano ba kahati ang iyong pagkikipag-kompromiso. Natatanggap mo ba ang kapalit ng kompromiso mo? Ganun lang yon. Kasi kung hindi na, eh nagiging sakripisyo na yon. O, di ba ang lalim ng pinag-uusapan natin? At least ngayon, nare-realize nyo na oo nga pala sa pakikibaka sa buhay. Pwede kang magsakripisyo, pwede kang magkompromiso. And if you know where you stand, wow, English yarn. If you know where you stand, you will know where you're going. Wow! Kaya naman, hindi lang po ito sa mga ano ha, yung romantic relationships. Pati na rin po sa ating relationships sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, o sa ating mga kaibigan. Basta sa isang social system, kailangan talagang tatantyahin mo kung saan ka hanggang mag-sakripisyo o kung hanggang saan ka pwedeng mag-sakripisyo. At kung ano nga ba ang nararapat kung ikaw ay makipagkompromiso. Para maging masaya naman ang buhay mo. Minsan-minsan kasi kung puro ka nalang sakripisyo, ay napaka-stress. Diba malayo ka pa ha, malayo ka pa. Isang kilometro ka pa, nakikita na yung kulubot ng mukha mo. Kasi nga, stress ka. Puro ka sakripisyo. At dapat din, pag medyo sobra-sobra na, na talagang nakakasakit na, ano mo yun, nagkalasog-lasog na mga buto-buto mo, eh, umalis ka na dyan sa sitwasyon na yun. Diba? Huwag ka na magtiis. Kasi ang mga, pag halimbawa sobrang sakripisyo, tapos inaabuso ka na, walang magtatayo sa'yo ng ribulto sa park. Ewan ko, baka meron din. Kung halimbawa ang pinaglalaban mo rin ay para sa bayan, baka pwede.
1: Ganun lang.
0: Pero ako kasi, mas gusto ko yung kompromiso. Wala kasi sa karakter ko ang nagsasakripisyo eh. Sa ganda kong to.
1: Ay, hindi ko kaya.
0: Hindi bagay sa beauty ko ang magsakripisyo. Kompromiso, yes. Kaya nasa inyo kung anong pipiliin nyo. Kung mas masaya kayong makipagkompromiso, edi go. Pero kung mas masaya kang magsakripisyo, edi must go. Kebs ko naman sa'yo. Kung meron pa kayo nais ipaabot tungkol sa sakripisyo at sa kompromiso, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream, The Tita Pollyanna Show, sa One Radio Facebook page. O di kaya naman mag-text sa 0961-447-3923 dahil pwede nating itago ang inyong mga pangalan. Minsan kasi pag nagpatago kayo ng pangalan, nakakalimutan ko kung saan ko na itago. Wala na. Forget. Hindi ko na alam. Tsaka yung iba dyan nagpapatago sa pangalan ng kanilang mga ex. Itago nyo po ako sa pangalan ng Shota ng aking ex. Itago nyo po ako sa pangalan ng aso ng aming kapitbahay. Huwag ganun. Tsaka masyadong lonely yung mga pangalan niyo. Pasyal-pasyal at follow din po kayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Meron po tayo doon cartoons. Cartoons at saka syempre namumutik-tik po ang kasyobisan. Talagang sinisipag akong magsulat. Kaya basahin nyo naman. O meron akong cartoon doon na ginawa. Paano mo sasabihin sa iyong kaibigan na mukhang aswang? Na mukha siyang aswang na hindi siya nasasaktan. Madali lang yan. Ayon doon sa aking cartoon na ginawa, yayain niyo siya sa isang restaurant tapos sabihin mo sa kanya, alam mo friend, parang alam ko kung anong gusto mong pagkain. Sabihin naman niya, ay ano? Atay.
1: Hoy! Mukha pala akong aswang.
0: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your tita! Okay. 12 minutes before 7.

0: to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show on the

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show! Woo!
2: Woo! Welcome sa ikaduang oras kan The Tita Poyana Show. Aldaw mo niyan kan mga winners. Yes, it's a winner's day. At syempre, araw din ngayon ng mga mothers dahil Merkeles. O at least meron tayong dalawang celebrations. Ngayong araw ng Huwave, ay, Merkeles pala. Merkeles. Tsaka, Winnie's Day. Para sa mga Winner's Day.
3: Greetings, greetings! Shout out, Boulevard!
2: Yes, napapaga na po ang ating Shout out Boulevard. Dahil marami na request. Nag-PM. Tita, pwede bang agahan nyo naman yan? Ah, sige na nga. Holding hands na tayo. Pasyal-pasyal na tayo sa Shout out Boulevard. Of as usual, nakaantabay naman po dyan sa Barangay Balading, Malinao, Albay, sina Book Chavez, Christian Estrella Carrillo, Barry Bauza, Kim Bonaobra, Marvin Buelva, Kurang Ben Benito, Ruben Cardanio, at si Jay Baroga from Kuya Cox Diaz Canoan. Alright. At syempre, binabati natin ang magandang gabi ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bacacay, Albay. And of course, ang Ikaw na Po family. Diyan po naman sa Fatima, Tabaco City. From Kuya Eusebio Castillo. Shout out po dyan sa Purok Uno, sa Marirok, Tabaco. Kay Zyke Seer. And of course, maray na banggiman po sa imo, Marites Brito. Kaya binabati natin ang Brito family. Diyan po naman sa Pawa, ang family de los Reyes. Diyan sa Fatima Zone 7, na makusugon ang radyo. Wow! Thank you so much! Emmy Clarete. Listening and watching every day. Diyan po naman sa San Juan, Tabaco City. God bless you more, Emmy. At syempre, good evening po dyan sa Suwa, Malinao, Albay. Binabati natin ang Bragais family, Borromeo family, Bongkolmo family, Bobby's family, at Balasi family. Diyan po naman sa Suwa, Malinao, Albay. From Tita Nena Palanas, Bobby's. Siyempre, good evening, bonggang banggi kay Tita Daisy Bernal Bonaobra. Shout out sa Barciliano family. Diyan po naman sa Barangay Korokoro, Tiwi, Albay. Of course, hello kay Francis Barciliano. Diyan po naman sa Upper Bonga, Bacacay, Albay. Good evening kay Tita Frammy Barha Juarez. And of course, the Barha family. Tita Sardi at ang kanyang guwapo at matalinong apo na si Jacob. Good evening sa inyo dyan sa Upper Bonga. Ganda na po ang mga standby dyan sa tindahan. Ngayon pa sinda, Tita Fram. John, good evening. Diyan sa Bangkilingan, shout out sa lahat ng nakatutok daw. Okay, thank you so much, John. Mommy, hello. Sabi ni Levy Binyas Fernandez. And of course, thank you sa pa-heart mo, Christian Macenas. Diyan po naman sa Kinale. dito sa kuyang amiga Maria Emma Vergara Gonzalez, and of course kay Mami Uping, Tita Nora, Tita Jealousy, Tita Al, at sa lahat po namang mga bagets at mga bugoy. Vergara family of Kinaleg, good evening! Siyempre ka-join dyan si Mami Norma Contreras, or better known as Normita Contreras, Miss Normie Contreras. Ang dami pa nga. May isa pa nga eh, Normaline Contreras. Hi, Mami Norma! Kumusta na kayo dyan? At siyempre naman kay Kuya Mario. Kuya Mario Francisco. Ate V. Anofi! V. Bongala, dyan po sa Rioza. At nasa Rioza Street na rin po tayo. Binabati po natin ang Kalisin family. Kuya Rudy, Tita Tez, at siyempre si Ariella. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Diyan po naman sa Ophelia Street sa Daan. Good evening sa Manzo family. Sofranos family dyan sa Kamambugan. At syempre kay Tita Dolores Pacao dyan sa Mandulungan Daan. Good evening kay Barangay Captain Priscilla Avila ng Pasig. Good evening po. Kumusta na kayo, Pretty Cap? At syempre naman sa lahat ng constituents sa Pasig, sa Daet Camarines Norte. Kumusta naman kay Sarge dyan sa Quezon Province. Ayan. Wala naman. Hinahanap ko nga yung kung nasaan si Sarge. Bundok Peninsula. Ayun. Wala naman pa. Walang special na lugar. At syempre, nag-update po tayo sa ating shout-out listings. Wow, may ganun. Oh, mag-text lamang po kayo sa 0961-447-3923. O di kaya naman mag-comment po kayo. Every night po tayo sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Pwede po kayong mag-message doon or mag-comment. Para naman po ma-update natin ang inyong mga shoutouts.
1: The Tita Poliana Show!
2: Yeah! Sa oras na 13 minutes after 7 o'clock, siguro naman na manggihan na ka mo dyan. Masyuram. O, dapat light lang ha paggabi. Paminsan-minsan talaga nagpapaalala ko kasi sa sarili ko, pinapaalala ko rin na dapat light lang. Pero alam nyo, pag minsan, pag veggies lang ang kakainin mo sa gabi, yung parang steamed vegetables, katulad halimbawa ng steamed okra, steamed kalabasa, steamed sayote, tapos konting-konting asin lang, yun lang ang papakin mo sa gabi, alam mo, ang sarap ng tulog. Minsan lang kasi hindi ako nakakapag-steam. Actually, maganda yan para sa mga senior citizens. At syempre, mas maganda yan para sa mga kabataan, para masanay na ang kanilang katawan. Halimbawa kasi may mga nasa 40 ka na o di kaya 30 ka, ihanda mo na ang iyong sarili. Minsan kasi sa sobrang busy, yung energy mo, sobra-sobra, hindi mo na papansin na kailangan mong paghandain o ihanda ang iyong katawan sa iyong pagtanda. O may yung iba, ang galing ha. Mga 20 years old pa lang sila pero nakatutok na sila sa paghahanda ng kanilang katawan pagdating nila ng 40, 50, 60. Kaya ayan, very, very healthy sila at that age. Iwas na rin po sa mga inom-inom na yan ang alak. Kayang social drinking lang siguro. Pero number one po, tanggalin talaga ang paninigarilyo.
4: Mami,
2: bakit anak?
4: Hindi ba tayo mahal ni Daddy?
2: Bakit?
4: Kasi naninigarin niyo siya eh. Di ba masama sa bagay yun? Tsaka yun na ikinamatay nung kapitbahay natin sa sobrang paninigarilyo. So hindi pala tayo mahal ni Daddy, Mami.
2: Oo, anak. Tanggapin natin ang katotohanan ng mas mahal niya ang sigarilyo kaysa sa atin.
4: Talaga, Mami?
2: Yes. Kaya paglaki mo, wag na wag kang manigarilyo. Malulusaw ang iyong baga. Tapos madali kang mag-goodbye sa world.
4: Pero Mami, merong iba naman na tumanda ng naninigarilyo.
2: Oo, tumanda nga silang naninigarilyo. Ang baho naman nila.
4: Mami naman. Hindi, di ba yung mga sobrang naninigarilyo? Ang babaho.
2: Aray ko, umaalingasaw. Tapos iinom pa ng ala. Wala na, lusaw na ang atay. Lusaw din ang baga. Paano na lang ang mga mahal niyo sa buhay? Dapat niyo palaging isipin yun. Masakit man ang katotohanan, ngunit ang sakit na ito ang magbibigay sa iyo ng mas mahabang buhay. It's never too late. Stop now before it's too late.
5: Ganon.
2: O, paminsan-minsan talaga nagpapaalala tayo ng ganito, ha? Pasensya na po kayo. Dahil sa edad kong ito, ang dami ko nang naranasan ng mga...
4: Alam niyo, ang babata pa. Sobrang pagbibisyo. Ayan, siguro, no? Dapat pag-iwasan natin.
2: Wow, okay. Dapat iwasan natin ang paninigarilyo, pag-inom ng alak or sobrang pag-inom. Siguro pwede naman sa mga social drinking, no? Iwasan din ang sugal. Iwasan din makipagrelasyon sa napakaraming tao. Malilito ang iyong katawan. Maraming talagang dapat natin maraming dapat nating iwasan sa mundong ito, pero para na rin po yan sa katiwasayan ng ating health at ng mga taong nagmamahal sa atin. Diba? Sumiyo, nalilito ang katawan mo. Dahil ang dami mong karelasyon. Sabi ng katawan mo, I'm confused. Kinilig. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. After 7 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
7: The Tito Puliana Show!

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang

0: iinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Go
1: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
0: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
1: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black.
5: Also available.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: 12 pesos lang per sachet.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot, Pesh?
11: Hindi ako.
10: Makidistro.
11: Ferong walat.
12: At parang batang-bata
11: dahil sa ERA.
13: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
15: Ako si Salvador.
16: Sa gabi ay
17: si Salvi na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap. Aprubado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
19: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
20: Natikman nyo na ba ang bagong pambirienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
21: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
22: The Tita Puliana Show, the best natutugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaspi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa

0: Must be na sarap. Must be na healthy. 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
0: Full of nutrients. Full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black.
5: Also available.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: 12 pesos lang per sachet.
8: Ang init!
9: Patata!
8: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
9: Patata!
8: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
9: Patata!
8: Sumubok na nitong bago. Introducing...
9: Patata!
8: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
9: Patata!
8: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
9: Batata!
8: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
9: Batata!
8: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
9: Batata!
10: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
10: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
13: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
14: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
15: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Radio 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. One Radio 99.7 News FM.
3: Vem, vai começar. Ai, cadê minha chupeta? Ah, toma, tá aqui. Por favor, né?

0: yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: One Radio 99.7 News FM.
2: Hot, hot, hot on two.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: 99.7 One Radio. Peace FM. your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. One Radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
3: Parami na ng parami ang umiinom
10: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
12: Maraming salamat po.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
14: Parado na, healthy pa.
15: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
16: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10.